Bhore panyanang sabba dhammana vedako susamahitang samapannang sabba jnananch paragu siyalu dharmayange avabodhe paratera paminiya o pandita o atimahat prajñāva ætta o lōturu budupiyānan vahanse saṃsindīma samādiya nivana pinisavana siyalu ñāṇayange paratera paminiseka

Sadhu. Ujubhuto samahito sabba bhutanu kampino panyaya upasantas sattha lokagga nayako. Rijuguna etta u sangsindunu sit etta u siyalu loka sattvayan kerehi mahahitanu kampi u loke agranayaka u agrashastruvara u budupiyanan vahanse utum prajnavimma utum nivanata paminiseka.